0: pimpli naka cancela la at malafli karun ka kayi haija kunli etalins man nakmale kon napali cooperativa na moko rahlal ta moko kulah kulah ta nas bank lik angel ha injirish li kakin bentobi es ta komon chakak esa a rezi pal chanu chokochish nakmaka chokochish chokpanchil nak tustuk li retali nak mareto ay kupatak sikin halan chik angel aban chakali angel ru li inkana oy enin den tota pa banu salish khona lil salish kutankil malakh li shaman malakh li po akwi o chango nak tustuk chakreta lil rubella utkwi inkana ka banu chise tishkut chikwakwi basho palto Barsho Mahelo. Tian nak mare kuahu akli mahelali na taliman ut na koi deni na kaan kuan na kui karu tosten aki likin nak sa hunkutan na kain za hunche ap za kuche mana sa hunpo hingga cik tau tani ak cisa di cah kilan malakli mahelan haan oke pan kikin rena takacabi lo bresi rena kui kuan karush kacok ba nak taka anuk jik sa hunsut hingga cik taka kanap jik be malah hingga cik taka cok ba hun tasalak lik angel li angel rush banong kil kon karu tatsol cabil malah hingga aman li hunko nas na wakwi caru tischak li na leb li na kulak likin na koi benibi nak chol chol chish huni li na leb li asilal li na kakots erikin rakhlal kutat mako hun chilang nakakban nak sa tikilan sa tuktukilan na kaman ihungkong si Angel chiro li doklah kutang kain na kuah kujik shulti kankil chiro na chishuni liya sila li na lebak shkulak sa lekyang kikin liste maga o kambi eshka na kakwa eshka sikzin esha kolumine ni mandoshi kujik kunsu chiro li honal shikipe re ra inkil shkia pshkush fedekobean
1: Los comentarios, opiniones y contenido del anterior programa son ajenos a esta emisora.